lehele le basotho ba batla ba ile wa thela marala mesi ka khaiba majarafun ka mahika dikhabane tsa moshweshwe maapara kobo a matle ditotela bana ba nkgaodise e motshwana phitlwane bana ba tharia tshe bana ba nkgolo matsopa setšhaba sa go bewa pele le go keteka dilemo tse 200 setšhaba se basotho se theilwe maanetaba bosweng gorong wa kgotla Ultimate Radio le yona ga iteke morwalo re keteka ka mananeo a rona a ikgethileng selemong sena sa 2024 seo re bileng ka ketekang dilemo tse 18 Ultimate Radio e le karolo ya boithabiso ba gago ba letsatsi le letsatsi labone le leng le leng selemo sa gago sa Ultimate Radio se tla go tlisetsa mananeo a gago a letsatsi le letsatsi ka puo ya gago puo ya heno Sesotho se mathemalodi go tloga ka gora ya bohlano goseng go fitlhela ngwana a tshaba gopola gore tsena di tla go wena labone le leng le leng harabeke Ultimate Radio e nna ka letsa basotho botlhe dilemo tse 200 tsa katlego phunyeletso tswelopele bophelo bo botle le kgotso e tswa ngwana kgotso ga a lebaletsa kgotso